my mom pie. Radi pie, there was a sentence, so dear Bawa Samoho. A bomb pie is a briar baking kai. A Yusian yachrichi, my radi, my home monte, I say, oh, yes, to Christo demo. Bomb pies will be beara or bonsam. A disorder amena top form, una moasem superman, swage nan and I should be oh, yes, to demo. Radi made our see, oh, yes, to demo na. Be bomb pie. Amen. Adolfo no ye share at the swear beer say. Adisiano, a dear dasuni say uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obonsam, edi wata, eni sohe e bawoswa, enya dia ube bre uchi dia se da. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, umu jina ho ma erade. Umu wukum frinshe bi brem, pim pim, so undin, edasu daya no, Ribia, ebe fa Bible, ni ebe preach, ube unse, ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon, ichimo idu. Ose meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se ija, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren, ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren, Nkodano ewu suku muno. Inti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu. Ti omukan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso kan kire ye ayeye sempakafo ne asofo se. Enipo masakre nyina ye Nyankopon ma. Ene odi wan hye ye nsa. Ti koko bubi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyamemba nyina se beba se ni bonye fo jiji wa mempene obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se oye bonsam ke die na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se ono bonsam ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyine mo no emre uchi dia se da Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon eni bechi, obitu mduwe chapwa. Ohuma kuwa job. Asa siso otini cheni penina. Nabon sa mse, hee, wayanu wayeni sa, wabono humbaye, wayisi, wayisi, intina odiwe chino. Oso onifye ensu job, edi mkuni moso henu so, praise the Lord. Enti, ni e Bible, e kachre yenu no. Se ye awofo honhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo mu afi boni bia ho ye nhwe emibusem eti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de osi boni kwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase ti se unimu weya ube ya wajwin se enye mekosu abrabu mwe chinchia wenemu na maye mre minkwa sorry minkinkan bible minye se ninyina waka se ye kwa onsa mo techre opeso ko kanu huo jem base yankupon ye wadom nasi nyamu yiru friwa eniso ko jemuda praise the Lord rematu nsempa itinum nchemudu ekosidumi enonia wakafa otansu hon bonsam de sohwe ba na se wanyawa na ode otanso ayede aba
onem ni pasu ni etro honi etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan ani dukuti se ni okotwon koko esem bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu esu ni bebi a ofre ni bebi a okra anya dia obemakwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo

anuntie ono na oboye na ode asotuetua ho so onim se binum fo ma so ntie nyame asem omutie mpo agisa na se sem na omoye dey omutie krofo omutum nya akukuo duro ejina wo mo members enim wa sori ana se kuya wo mu omkase hel bie ni ho uwi ana asa eye busu sem papa enye hela na ye heaven. Tis obi di bika hun se bebi o e friend in fimfimia enu si eye.

kama no kure. Na chura no sise osuru aye diye ni huwebeche mwako. Asase diye na sise huwebeche mwako. Ni nyamia samu nyedei. Enche muda. Nyanku pwa kasa fa heaven and hell. Oh, period. Baby fufro biye ni huwe ni pakane ni gusu wa okro. Ibinu sisi utu mwabeshiti se pepa. Annihilation. Andi Bible mo.

ho samre no so ne kopo aye ma so fo mpo be bom pa otumu di dinner term especially 80s name feathers no otumu di dinner term no apam no okoya nso no okese so fo bra obeduru ho so a kopo na ye ma watwetwe mo ahoma ma sitre ti samre no woni adwen sakran tem kwa ye dey at men tre wi ase mo bra sa wai mfie se ne edi ni ha wo be ya kaka bensem no akoda jem obie ni ho drew hella ubinya ho den edi aye bibi ho udru ho.

Ewurade nya ɔno nko ara Ewurade ka no ho. Ɛnyɛ ɔno nko ara nso na ɔwɔ saa amanneɛ no ebinom wɔ bi. Ɔmo sum ɔmo ade so ato Ewurade so Ewurade boa wo. Mepɛ sɛ mebisa wo. Sɛ wode asɛm akɔ court na yɛdi asɛm no ɛsɛ wɔadi fɔ. Adeɛ ɛbɛkyea me akoko a woda a wobɛtumi ada. Sɛ wo nna nyinaa te kɔ wobɛyɛ apɛsire. Wonim sɛ baabi aduro no deɛ ɔwuo na aba. Na wafrɛ wo yere na wafrɛ wo ma na aka kyerɛ wo mo mebɛwu seisei. Saa amanneɛ no bi na tu Peter. Ɛno kɔ Herod court. Ɔwo nso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma. Ɛbɛku no. Nso yɛde no ato afiase. Nipa baako sojafoɔ dunsia ɛna ɛhwɛ no around the clock 24 hours. Ɔmo run the shift of 4. Nti baabi a yɛde no ato afiase wɔ sojafoɔ mmienu wɔ hɔ ne nan so wɔ nkye nhoma mu kyei asɔ ne nan abɔ adeɛ mu. Gate na no sojafoɔ mmienu 4 nti ɔmo shift so a na ɔmo akyingye na ɔmo kɔ. Ne nyinaa akyi Peter die ehwɛankorɔ mo praise the Lord. Ɛna kurokura nkye no anka sɛ nyame yɛdɛ na bɛyɛ wɔ adwuma wonim sɛ nyame bɛboa no praise the Lord. Nti nyɛ DDT ne solution sɛ me mama ne ɛso nti makɔ no madurɛ wo ɛne yɛfrɛ no from frying pan to fire. Igya no ɛma fry pan no yɛ hye no na wahuri wo ho ayɛ dɛ atom iwiase gya tumu dum hell gya ɛnum da ɛyɛ forever. Nti mɛnyi yɛ saa nneɛma no nkurɔfoɔ mu nim na ɛyɛ a na ɔmo yɛ sɛ mewua ma makɔ home ɛmaramfo. Wowu akɔ home ɔhe fa obi a wo nsakrae obi a wuku ho aban mpo nya wɔ mfa ho nkyɛw ne nyame na ɛde wo ho bɛkyɛ wo. Nti saa nneɛma nneɛma no nyinaa yɛ adeɛ a nnipa pii nim ɔmo wɔ wiase nso ɔmo nim. Nti me ne ɔmmienu a yɛnyɛ nyame ne yɛnim nyame no ɛwɔ sɛ ɛkɔ saa nkurɔfoɔ no nkyɛn ne ɛboa wɔ mo nneɛma ɔmo te aseɛ sɛ sɛ wowɔ amane a nyame so kyɛ wɔ amaneɛ praise the Lord. Thessalonica nwoma a ɛdi nka ne ti nom kyɛmu du nom 1 Thessalonians 5:15. Monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi abɔne ka. Nemmom mo ni deɛ yɛ akyiri daa mo ne nnipa nyinaa ho praise the Lord. Mma mo ani ɛnyɛ daa monyae mpaebɔ da. Nti awo se monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Ɛnɛ Kristo suma aba so wiase ɛsɛ wo maame yɛ bɛyifoɔ nnua baabi yɛ bɛyifoɔ na ɔmokɔ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ nyamee akunkum aboɔ firi soro ɛmpɛkyɛ aberewa no ti ɛmubu ne sisim ɛnsɛe n'ani ɔbaa wɔnhome bɛyifoɔ wosɛ yɛ nnua no wasɛ bɛyifoɔ yi ɛmpaeɛ wei mu ne nneɛma nnipa ɛbɔ ɛfiri sɛ nnipa no ɔmo ma adwuma nyɛ yie. Yesu baa nyɛ saa nkyerɛkyerɛ na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔ se yɛmfa bɔne nyɛ dɛn ntua obiaa bɔne ka. Monhwɛ obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Don't revenge, don't retaliate. Sɛ wɔyɛ ayɛ me sɛ me nso mɛyɛ dɛn mɛyɛ no bi mɛyɛ bi atua ne ka. Ade nti na ɛwɔ sɛ yɛyɛ saa yɛ saa ne ɛsɛ Kristo ɔbɛma yɛ adom a ɛbɛtumi de agye saa amanneɛ no nyinaa yɛduru heavy meat no mpɛ were bɛfiri amanneɛ bi a wɔfa mu wɔ wiase praise the Lord. Nti saa nneɛma no ne ɛyɛ a ɛde yɛn bɛkɔ heaven ɛsɛ bi a wobɔ mpae bɔne tie nnipa na saa nneɛma no dabi woyɛ saa ɛnyɛ Kristo som papa na yɛnyame soma ne tirɛ si ase ɛnyɛ papa koraa. Romans chapter 12 Romanfoɔ nwoma no ti dumienu ɛnkɛn firi nkyɛmu dumiɛnsa no woka firi nkorɔ no ɔse momma nya atwom ɛmfra wo dom monkyiri bɔne monkyiri deɛ bɔne ommata papa ho mfa onuadɔ ɛno dɔ mo ho yie moni kan ɛni di mo ho ni monyɛ mmɔde mmɔ mu nya monyɛ honhom mo hye mo so.
Tumawurade, praise the Lord. Ibinimu tiwiasia, omu ija omu hunyine sum sika, omu suma hundie, omu sum nipa, omu sumo yirinu omu kumno. Asori tam krosi debi minia dajikra, eko pe sika usi asori. Eko ha usi asori. So Bible si yen sumawurade. We say at the end of the day, bibia bane wye ya, nyamesu na ensemne bibia beka. Ndi sa usumu radia, waya di papa. Mumma mweni nye ni dasuomo, ahunye mo, ontumo buwase. Se base ihya wa, mempe pre uhunso ube inya huo kwa mboni yesu se ni ibini mo yeno. Ibidiye tuyo kwa krombo, ibini mo kumu nipa pripre nipa kwa kumu, minu kwa yesa kawa, ni adi nkodanko de omu njini nrubebia, ose ahunchile omu de kwa yesa kawa, mako defu naka munini ya kikaka hon, ose montumo buwase. Wa ahunye mo. Yariya ba, uya ujidini, udu huwa tu nyamesu uon kwa nenye na yariya ba, yenye si ya ko hospital, yenye ya sofu abompa, yenye ye mienko dunsini biho, mienko kremoho, mienko bosomfo biho, mienko okote power prayer group biho, uko tu nyamia chine. Tesa yariya no de ukwa unko heaven, ubeko isumke bimo. Eti ahunye mre, muse ye sika na yariya mre, muntumo buwasi. Munkra empaibo muara. Mumma awotufu hia hun hia mo. Mummo ahohoye hun modin. Munsha wan wotamu. Ankanche se ubi tawa odibe ye yewa domeno. Pakunkuma boni cementi bag beboni trim. Munshira na monome. Muni enijifu eninye. Na mwene esufu osunsu. Mwene nya ajwen kro. Mwene nwoma kesie hon. Ni mwoma humbrasie. Ahumbrasi die emfamu. Mwomu mwene nyansafu. Mwomfa boni ntuya ubia boni ka. Mwena enyene nwoma. Eye fe enipe nyene enim. Sebe tumia mwofomu die. Uni nipe nyina antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofo, untutu moho yure wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachuro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina okansa. Hallelujah. Nchi se, kumdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nyeni ya didi iti wom? Nyeni ya poison wom? Nyeni ya boni biya wom? Mani biya ni peni? Su kumdu ubiya, mani usiyo nomu. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se mwako tina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Ne mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nizuwa se na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kungunu ya edie hon. Sika ahudie dibia anase die. Enfasu ubie niso. Na woye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Kwansakra. Bebi hawa kwa koda enye papa kwa. Indi se komdi utamfu wa. Mani diani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabwa nyasra. Manu we gune chifi. E man boni e ni usunim. Ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mi se me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Chireno ojo, nye misu ae wu mono, eno na fa chireno. Nye wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ya se aboni ya dore mua, mo chire, me chiro se, me chiro se, se wa sakra, mani hunse wa sakra. Men chireno boni, chireno odo, chireno yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupo eni mua se ane nyami hufi. Se nyankupo ae uya, eka se nyamia yobi ya. Ye yobi ni hoye chen se nyamido boni yina cheo. Praise the Lord. Wajue free boni piye mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwanje. Poor friend se so great salvation. Mkwanje kese yede. E sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyankupon ayi yenjiye. Ntiso ye yenjiye,
amaya so abapa obi a wo firu ma me ye mato form no na wo ye ti na otu a ma me no fo ano no na wo de wo simie nu a e wo soro ni form no kika wo ma me no e no fo ano no na wo ye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se de o ye ye ni ye wo san so so na wo ni mse sa ne ma ni ye onu adam fu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho mse di oye ne ye dey enye unyo obi ade anu afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me on ti ni pe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no ye dey owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore anye ni pe kwa asore nyina na sakra ipa dutuo na ekwaso dutuo na nsakrai ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngofufura unya kwen ko osra himan Nicodemus umame no papa wo Yesu ka hu se na ma umame no papa ti bone mu no omu wu bone mu nti woni ye no kasa ni bibia ye bone umame ditro so ditro umame no papa konto kwa nti so kosu ya konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awoa ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no moye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nche praise the lord ni se wo kan john yohane nwoma edi kan no a itimien sa chemu enkron ni du no o se ti mi ensenchi mo enkron ni du no biara o yankopon wo no no nye bone bi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye bone fi se yankopon na wo no ye mu ni yankopon ma na obon samba de die obia wo nye die tene ni die ono ni nua no emfiri yankopon nti nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ye abɔde ye foforo niema dada ni nyina etwa mbe no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no ni honam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ ani gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie wojuo ni da ho se mre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oye mako fo open ni oye so open ni oye chorister ono obo treble en ye obo adem ho na wo se gu bia so oye choir master ono direct choir ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe ani adwoma mo ogyina kwa mu nso no obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire ako boni sawie nsabro ako boni ni de tete sa yeni mu hu na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne no se wa wo yesa no ma ni nyina inye yankopon ahini no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisi yankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be ya omso be nya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo no be bia wonam bia tene wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi wo ho onketu bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo paa
nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ni nue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono yesu ti e ken ka matin sempana nsane abompa eti aduono no ivinche madu asamba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so obeboaboa mama nyina no nani obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mu a meja eshra mu mumra mefa ahini e wasiesi ama mu free wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho ose ekomu di me mumma bibi enomo ekɔ bibi di sukomu di me mumma me ensuo nomo mi ye wo hoho na mofa me komu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwɛ me mi de fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase su kom di wo ni ema wusuo no moye afi da beni ehu wo se wo ye ohoho ni efa wo ko ofie anase wo de de ja ni efra wo ntoma afi da beni ehu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord ina obe ka kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etimo disqualify o you won free heavy je kwen bia so na hu hia sentire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia yi nyame aye mrepam o mreboni mo woni makakra wo no ni afoforo nye den nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya afoforo ye o se ene obe ka kire wa wo be nkomo no nso se mu a wadome mo ufri mi sunko de oje wesiesie ama obonsam ani na bofo oh erade na me kon do heaven paul erade na me yiwa ye de bio ne ba kona aka no so e ayiye adwuma eso onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi de deja amo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won su bebo ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo de deja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesu mo wo ena obi bua won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketu emu ba ko no mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ye keka ka ho nyina wanya mami osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wosum yankopon enye head ntira nye jem ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma eso yankopon ni soso ye dai eka ho se ne ti bia idru automatic gate na noa ebebie emye wuroma ko heaven praise the lord bebia obi ame mompae mompae na ka kire yankopon se ne wa kire kire suma eso neni o se yenye sadie no enfeni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa yeyo eni adiche
umma mweni empaso. Ifri se, sa aforibono, esu nyankupo eni papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
bom pae e ka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends you mu ba no o te ni friends re se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many Adenti if you say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu biena no kain. O si de wo suma me no. Ompo me. O kame hon de biya. Adenti ya. Yinti ya wo kame hon ne se. Bre biya mi yenia is so neni pa. John chapter 8 verse 29. O suma vo pon so kan se nyamia edi kwa mbie kesi bia maye se yen kan se mpa no. An se maye kan yen kan so ni peni. Nyami eni e so neni. Nyami so mosane tiana. Radi tom fo yishra ube bre. Se nen so wachre yen e suma e so weni. Radi e bisa dom tumini ya hode. A ibe tumide nse mwenye na ye juma. Ye tumia fata o sro ewe yesu demo. Empire empire se da e bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye di entene fi se yanhwe enuanom ama wo masu kom di wo mo ensia nom o me kom di on yamo aduane wo mo de deja ya ma won tumen frera de boy ni ntumen yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mo de tiefu nyina hye won se radi ma obi biara dom Esi eti nsem no kwa ni mo edi nsem no beye juma. Ni nshrebiye we sisi na yendia wa Yesu demo. So ubiwa amani ebiye radie mpaye nese obe suye wong amani yinina wa Yesu demo. Yo yare radie sani ya die. Yihiano radie tunobotum. Yihiani ebiye ubibi abrabo radie mpaye nese obe tino nsano wa yamae. Wa Yesu demo na yebo mpaye.